0: Yung pag-akin mo, tusil.
1: Pati, chago solat it, di mo le, na ba, mabacha bugod lipi, na ba, boy, di.
0: So, di mo, si mo, upe fai, kom si.
1: Pati, kwa, mo juin mo, giti.
0: Ala, vore, kon, jisan. Pasapaga, yun, vore, dadi.